0: nüba tüm mi dobani, jizya dümi ki chawa jikin la, saga zongla pijia ki gane sewar jilong chakbo che yubzi.
1: Tietie, saga zongla takju chitab chambu shingi jin, lekja cheshu ni lami yinba tang, mingun be dupshu cheshu yang lami yin, lam ni richu jita yin la, minne tupe drilam yang yin. Drilam ki gizhen ti minne tupe gizhen tu gyurgu na, soju chungu tang khasab chungu che miruwaar, ngebar tu zawa ne shuk yakba tang, yang gara ngine tenki che di, drilam di mesem chowar che ba tang, komdab tenpur bu tupe sejik tu gyurgu. Nyedong chusum loro, saka zong ki shizi nubkyu sejik tupe pike mikze ngusu tune, chongde chungu jetun ki chaju biegu chukbari.
0: Ni, lochul haksam lakdara che ba kyu, mi si ba mangta chik yong si bar kyu wego ne ngudu shu na, me yu tingla pabye che, ke che shu ni kachong che go bide yin. Jilu nidong kiamme joksum lo ne jilu nidong kiamme nyushu lu para saka zongwe tang zong si xiong ki cho ka ki tun kong du di tang cho ka ki dopshu jik di che di rinzi kiamna mengwe goro tong churu chukchu rinyi tang chizu kye tong dun ye tang ne chu tang lo, lam, ting tong, chawa je tang, lopsu tang cheng di rinne song kiong je cui bie nam chang si bie sum chi su chu le cho yong ne gui di tang shi
1: Jilu nidong nyushu lu dawa zong ni para ngeri tang pyu lok de chaji le da kurkyu che bie saka zong ki lok ne tu Bedi takju tubyu. Longa zhen jubshi bie ring, saka zong ki lar yang nyushu yugu dune, longa ring rimzi gimna, charku mungu goru tungjuru jobgye tang chizu dundung dungye tungyue che di, chonggira tang chongsib si jikzhen ki chu kodun tang, chongsib ki denja tungju, jikdu chui lang tang sulung kodun so ki namchang sumge sibju si ji zonne to lakdar che yu.
0: Nubju sisi, chong noru sujun kang, Tsunjidu chebe, tingrib jengi suyru kang jikju nidu ngang gyaba tang, chuzo nyushu zibshi yirin suylong kodun tang tsunjin tobe chuylang kodun, chechu lang koro joksa so, sadyu chirju yi gane takju yabu cheba so, samyu le deba, tewe mangwa tuyongun su gyurwa tang, misiba mangta jik yongsi bara gyuru yubshi.
1: Tedang chebjik, yogor wara rengguung sebu sowa tang, sedung shibshu chendian tu tongwa, terdun takju lamsu zuba je chene, kungshi netun takju dendi tobe genlin cheyu. Gyalam gyutu tadung shibshu seji zhug yuebe, kekdu chu lensa tang, chedu yuesa, gumdu chu lensa, tang chedu ngesu gyaksa jeyu. Shibshu leksu chinbe, ngakchu shuksu tomne, yogorwae dya ninkashe dudu chigi yue la. Tsemu, lorile lori matiya para dhruba mangdu zhuguyu. Jilu nidong zenga loro, saka zongki yogorwae miting chi chugu lakzam nilin shuba tang, lo shibru yogor yongbab goro tongjuru nyi lakzam chungwa di, tu chungbali gyajajuk jikcha nga jik tang.
0: Som sati yakbu dun yume togang la midawara mangzui didu la dagwebe gwanay ngudu shu na. Nubju sati yakbu dun yume togang ki tozai qizam yume la midawara mangzuo la yongpa mengyong qizam yume tang ngodong le zumtang churumi la dagwe. Zongzong ki chomshung zo tang pese kang sichuan ki ceri sa kang nubchang togbe sa kang chi darba jitu yube tang suzhou to yugorwe qiandin sa chi chua ngwe nyong tuba ma se sanay tige yume le yongpa sobe tablam yang ni yubshi. Namchuk gugne chuk chowane le shu tenpo hiongwe para zaju sangsara chowwe drogba nam goji chonggang ki chongyo tang suyudun kang ki shibshuwa jenjen ki kalwa che su kyoru yubshi.
1: Tietie, shunu chwe taumara kugab di temzin che xin lo nishu zesumla lebe tenzin nurbu goji chonggang tu lega che ne dawarere yongbab goro gyatong lakzam yunggiyu. Tenga chuk chukyu le mate taja chir chongze nujung tupgidu yongbab sakji rengi ki chonggang chungchung si nyerdu yu. Gajay tu riwa yu la simshu ki yang keng yu. Dumze chebar shing na, jelu nyedong zayang loro, zong yung ki shibshu liri ki sanay tige ngenu miting chekdong nyigil hakzam duyne bupara goro chi dungyang abjul hakzam yung gyuru gui ti che yu. Nguan che, sa rumata zong yung lingja su gyurwa tang, taja chumshung ki lokdun se la miri tunjin tangjin tu gorshe ya gen tang chamcham do zhuwe gen gu, zizhuru ruwe chugu je ki keng yu.
0: Lam tu yong gen yu na, chong gyer di xine chukze tue du zhu si. Saga zong ki lo chul haqzam ki tu zhu jie ni, lam gyu sa zi ti, chu ji sa zi su gyur wa tang, tang gui ki sam lun sa zi ti, nu gyu sa zi su gyur yub shi. Teri nyu lam mi bara, ne tu mang da jik ju ni tu ngang zhu ba li chung wa xik shi.
1: Senga lan ye, kong tu sen chu ba di ni, go ju tu, lam gyu sa zi ni, chu ji sa zi para xie kui bie xie zi saga zong ki, nu gyu sa zi di bie goro gui ba ti li.
0: Sengleje, siamla mutu sengjur gundu gundung li zengki jodun zowi chidra xiebe nangzengki nangdun ka nipa gojwe tu, chang zadang dingki dumjigba sangbo xiekwebe so zong mimang tunzo ki tumita rongbu chongde ki anyi gaga dumjig kanki zhurin lo yun ki gorkweba nidu shugin.
1: So zong rongbu chongde ki zhugdui la zare yinzam sebu mi zhungwa tang chongba kimzi wara kazi turi chungze

0: 세계나무소 개비 야숑은
1: 나마다야가 年下猛部行协助集团给当日当行 개세노상키강가조바도메베인초 원기 인초마르 허리세차와 Kesi amchu hari zemo ngap yen du thun gang tse kanggu gen biwa mbiru yin xie xie bar. Amchu hari kyang, tedari yin tse hari yin chuo meba so we tabshi dang dien zemo ngap yen du thun zhub chobo ta. Te legi su yang, ngari gebe nya shong ngunba bang lim zimbar na we siksu tabu xie gu xie sene. Zemo ngap yata amchu hari ngen zhi qi gu ta jie. Tene, amchu hari ti yu yu tabshi gwenye, yab gyebo norchin le midi ngenba rinbar yung tabche xin. Yab gyebo norchin ti midi ngenbar tuto suyren. Beyo nga xie tangze amchu hari sar mon nebar pepsin. Hari ti yu yu gwenye, yab gyebo norchin ki midi tinam ni xindu milik xin. Ngandi yu lan zangwa na we da yinba tan. Ngandi yu ki chang cho su nebe migu yu tu bongma xindu gyebe. Talo, Gese norsang di mala dangni pardu ma che na. Sanglo, nandengi gyekam di changcho migu ki chungju yinbe jigui chebata. Ya gyebo norchin dingi ni norsang tengrin tu mala dong mindu ya. Amchu hari yu chui ki dam na cho me ne. Ya gyebo norchin la luji chebe. Tare, ya gyebo norchin ki gese norsang ti mala donggu xiexi nangxin. Dam te kwa che, yincho ma te dongge rabdo ge ne menga tangze yomji sar shuwan biu war chinxin. Yomtan yinchoma chabji du yabchengi sarchini shundib gongchugi shuwa pyugya. Yabgi zawa ni masenbar gabyo nangli, norsang nibar tu changcho su malan rogoybe gazen pabjin. Yomtan yinchho nigi shutun xin, xiangmang gaxie rin gyangchokbe gongba chenbu nabri.
2: Xindu nipa dukbe, dila kirangi ngala moji gyoro na.
3: Dachini yabji gyabu, mo te chunga ya putra nala chibju nanga.
2: Ya putra nala chibju nanga.
3: Lolus, yabji gyabu pibwa.
1: Sengenamuso, Tamdiri, Chongil Hase Yangtel Hamusobe, Tabdena Wei, Lashung Chugi Nor Sanginam Tali. Nani Yugi Zumungake, Yinchuma Mabusoche, Amchu Haritan Yenji Chede, Yabgibu Nor Chingi Milam Joksin, Mozu Pamli Ludi, Gese Nor Sang, Changchola Madu Zungu Ganangsin, Nor Sang Changju Dam Kote, Yinchuma Dunge Rabdu Gene, Yumtang Chubjigdu Yabchingi Sarchini, Shundip Gong Chugi Shua Puya. Yabgi ma senpare gabyo nangli, norsang ngibar tu changcho su ma la zho guibe gatsin pabye gorki chungrim nam, ajil hamyun du gargi cunzu toni chabdo nangwe jabab tongbushik tenge cun nyelam du bugyo yinbe. Gwenki tongnang zho bu goni senpar shu.
4: Ahawa lo suba nama du nega diga nama nyansu gongba diya yiga nama chasun yiga nama tambaka siyan duwa nama la. Yaduwa nama yinchoka lamuwa nama chiyo diga nama yunduko tsuke. Toshaka nama kiro diga changchoka ngandega diga nama pochanga diga kuchunga nganduko chaabiyo nega chungma taaduko tindega diga chuyye. Nosanga diya yiga nama chenjiga sima taaduko chuyye. Nosanga diya yiga nama pomo dilaga nama yi ichabaga nama juro nega chungma taaduko tindega diga chuyye. Nosanga diga nama yinchoka lamu nipo diya yiga nama chungse. Demdega diga nama zego chajega pyo. Zunga

wen jam ki che mu khu yin su ngang jam ki da we chu dar ki da we wen dang ki ke sa tam je la xin jam pa pi ki na wa ge khu sim ki che mu chin cha ki da we khul kim tho gang ki khu yin su re mu xin zha we tu chi chu ki ni xi le le de ki khu yang chen zam xin nang zhong Digarni, Dawu ki kurkang sibe li chen yi.

Payu ki chula. Payu ki gundo darle nirishin pewar gyurgyang. Kyo ki namda ki shigula gyuwa mebar mu. Nye kyo chenting zhizhir. Sambe chenshi ki yuwe ngwela. Kyo ki ming tosu ki songzhu nyemo ga tunzin ki lamne purtab che. Wama tini rintang shewar gawe damgyu jikri. Yinzin chi xin katala mwebe gengun gari suna. Kyo ni payo ki zime kyo ni si jing ki barwe. Kengju tang zari mokbu su ne tang zang ki shurwe lhaja mwemo. Chagri semur kyo be langzu babcho so. Chujen dongcha chu kyo la du yube na. Mingla yang dongchur tokbatri jisir. Gabrir dawa matunbe wang ki gengun la le songbar xin na. Tieni ngwe zhe xian ki lhe ma zhe be dong su rong wei tang zang ki chu xi yin be na. Ming lang dong chu xi tuo ba zhe ji zhe ne rang rang ki du zhu nam lu ki de me. Don na, kyu ni gian gun su zhu xi qian bu xi du gyun ne qi le ba cor pe cha se mu xi xia yue ban ni xie mi gui. Pe yue ki gian gun su ye gun dun qi tu ling mu kang xi qie yang chu kyu ma ling wei ka de me. Wen yang, ngaran lu chung qi bei tu su, nanda cuo tang nyam tu, yer tu su kue ki kam tu chu zi la ru gu tang. Gun tu su kue ki tar ke ting tu kye chu dong yu. Nang tu lip ji bo la tang nyam tu pa ju nam chu gar te ne, chu du gu ni, nye chang mi ki cha wa am, len gen si tu zi wa le. Gen gun cu wei nang de bu dem gu tir, re du kang yang jang man yu. Yina, tante tu su gengun garchin zawa mangbu si, chu kye ki pangwa ne shu simbe, damgyu ti zuishi yang juk zhila nyi. Tante tu su gengun su zuishi tir shibza ki gyulun chebar doi gyang, pechir chi cha song. Jibe ki medo chan lam lam tu xie yung tu, da ki tunzin ki pukar kye ki lopcha nyemu ti tewa tebur gyu chong. Tewe pata mingun be, Nishin chushi ting tu, ame kyu ki suk tang yin min zawa riri chang yong wa tong du. Payu ki chuo la, kyu ni yu mi su ya kho se ki gang khen ting yin la. Sim kong ki rewa sun bur tang si ki chep chun nang khen ting kyu yin be. Sun mi ki tong sim shik, payu ki chuo kyu chua la shor song. Yer tu su, nga rang yu le luk tu ca du ki ni wei wang ne kyo ki kam tu ca bo ri gya xin yu. Ti du lang yi ki kyo rang kyo rwe ju di, yi ma cin par tu tong xin yu. Pe yu ki chu la, nga ma kyo ki cho wa ti ni, cong kang ta na yu be dir ju tang kang ju sir wei ming yen la, chi tong zik be ki tam nang ki chu cho wa te ju tang den ne min zha war. Xim xin si wei ngar ka den ba tang lian. Lang lang ki yang yin shi kyang na wei ku yu ne poro ma nyong wei. Kyo la te be nga ju yang yang tu shor song. Pe yu ki chu la dun du su kyo ki je bu ji dik di ka yang la kien ne mu tu lung lung tu pep chung. Tor xin be lun de mang bu geng shung tu kien ne tang si si tu shor chung. Du lung si bu si ki gyu wa tang du ne wei ji ji ki lung chung. Pe yu ki chu la. Dun da tir mang bu shik qi mi tang ya mu me bar gyang la qie xin yang. Kyo ki kyo yu kwan zhu la tan dong yang nyan ba mi. Gun tu su yu la lo tin rir. Keng long pu yu zun me chu. Kyo la zun dang ki tar ka tong chen dar cha ba mi lam tu yu yung tu. Chung tu su kye ki tar ke ting tu su mi ki gang ji chang le de ba gui nyong wa te zu. Cham chung me bar chen yong la. Tante tu su pa yu tu lo yun tu, zun be cim chin dun ne suma zi khen kyu yin be. Pa yu ki chu la, nam yang sim ding ne dun nga cha wei ban ni kyu yin. Nga rang yu kyar ki cho war hum lo su song yu na. Ye chung sim ki mi long wei su la mer zha wan ni, pa yu ki chu kyu la. Kang la xe na, pa yu na du tu nye do ki kur pu pa sa kyu yin xin. Ga wa tang zho wa dian sang kyu yin. Chuo le tun du sang ju bu su kyu yin la. Lakwa chang kar xia ni mi lam dip sang kyu yin yin be. Dong dang tang su nang jian me bar
ngar kyun shin zum lo lo to shur yong war me phayu ki chu la

0: yu ki zang bu la. Kyo la long chidong mang bu lu yu den be. Ngan zu lo sim den sa kyo yi la. Kye sa kye yu tiang kyo yi. Ti we lu yu ki kong ni zay sang kyo yi. Wen gyang, tan de tu su chi me ga ri. Kyo ki zay ji tang cien nye la a la la tang ji su yi rang chi gu ta shok. Ti le do di kang la tang dang sim jing ki yu be. Ti zu kyo ki nang mi tu kyun ne. Yang sarwe chagri tang sang tog be lam chang ka zui ne ka zui par gyu gui yang. Kyo rang gyun tu ne shuru wang war mu. Pe yu ki minor yu ce ki song cha kyo ki sum ne yu. Ti we tu ra ki gen zi tang lu ra ki pe ge yang kyo ki nge ne zhung yu be. Pe yu ki chu la. Yer tu su char jin chak bu du zu bo. Bo lop lang long tu chur gui tu yang. Shunpa me be gu ya la ke yong ro. Guntu su kankya ki kyo ki zalam rinpo gyur yang. Tsim ching ki zumdang la yewa me bar mu. Ki si kyo rang kya ting ting ki chum shung tu sim tse. Pe yu sirwe yu long ti lu yu ki gu kong kang ni tie gu. Chong chong tang ngur su zera ti ka ne tsu gu. Sir nga tang chu sam su chu zi ti kang tu zi gu. Dor na pe yu ki minor yu ce ki lu zi de sa kyo yin be. Me na ta me yin. Kang dar kyo ki chu shu ye long zang bor ma zi ngui la ming ki tu zu te. Chi zu tang xie zu min zha wan ren yi yu yang. Chu shu ye long zang bor zi ji. Dong chu sir we. Ming tian zu den ne por song we. Kang dar mang wun be tu suang. Chu chen dong cha ki ma ma tang. Tang zan le me ki dong chu xin yin bar. Sui war chak tu deb si yu.
1: Singa na bu cuo. Ngan cu dak bar mi lu rin qin si le guan si che shu yor ba le. Qie zang lu kham di tang li ya tong qin neng gu ti ha jang ki kie qin bu qi mar du wei le.
2: La xu zal, sa tu chung mu cu tu gyun du ne se ju li ya tang du na jie, ni mu ji tun sum ki xe la na lo le, ca nyung zam da, num nyung zam, ngar zi nyung zam da, ka zi nyung zam na bu yi ne, da ki lang ki gu su bie me dong bu, se tang si wei par jie yong si mar ba le.
1: Xu zal le. Sato chungmi tsu tu gyu ne se ju liya tan du na ya. Tang neng xin ki qiang ra liya qiu zui renpo tang. Sama sa zui renpo nang bi ne, ya wu shi zha du le.
2: Tang nan ji, di ma zai kirang ge qiu gui di mang zam qiu na bi ne, kirang yu gu su ni me wu si le, nang no jing ki mo ji bu qi, yuan di yuan le.
0: Singa nama cho chamde li du tirin dawe ki kurkan shibe li zinti jokti chamliya li son. Li zinti shibshi chengwe nangke miya la tang, zumji tang zhaju jisu nian junje kye jun yi. Namba lingye ne tu do do nganzu li zin sen namba nying tabne toje na shu yi. Lingye simja nangu.

0: No, semla pasala le le chena le shunan kinki sendo nam hlinge chu xie ba te dong han na le ji dui na ro na shu yin le.
1: Ule yin kam sa.
2: Kong kam sa gela shu ba le ta so la yin le.
1: Le se cho la xie ba ke ne ngu na.
2: Sa ja ne yin gela.
1: Le se lo. Ma ni ke chi chi shu bie guo xie tang wo ti ke rang ge so pin nan zhe yu na le.
2: Ninda thosam do da chawalam do yong da shimin du shi chuta tingge ro shi zo zo guru da zo lha la zo nang tingge ge se ro yong la pu yin ge la
1: no le se
2: lo ge la ti lu shi bu na de zo ye da la
1: sung xie ka ri na la
2: ne zo kang zo shi de tung bu ji bu yin la
1: ni chu kang zo
2: ne la